body bi aka ho dea bɔɔdɔ ɛfa wo yɛbɔ bɔde atia paragua meka sa brata no siada no bide wakakane bɔɔdɔ ɛfa yɛbɔ bɔde atia paragua bɔɔdɔ kamɔde tetete yɛs rɛfisi na ɛdimɔ twetwa so rɛfisi mɔ twetwa so wo sa fa bɔɔdɔ nkɔ ba kesa so mammɔ ma hwe sɛo